0: kan na dong yan po, wala nying mo bikere.
1: Oo, nying dong yun kay kupe kere, kay goyo bore yao de penyo.
0: Balte.
1: Fine, fine. Pa.
0: For you.
1: Ako ba?
0: Like say, goro me yan, sinaju, arayo, nakayari o karuluwa yin. Eh, wala sa fatas gino wati ka chiel.
1: Ako, rutwal.
0: Lawa mar, very good, masir. Ba, ako po niyo, bichiyang.
1: Alright. Hello, Rapa.
0: Hello.
1: Hmm.
0: Ako, big thing.
1: Ako, ba?
0: Ako, ba? Ako, ba?
1: Hmm.

ibet ket gi ping mi neno ne ni wo matino tino ma ti kin gang ka kenyo yini chopo mono tic pa LC 1 and 2 man aneno ni pire tek adada pien ka yin dano ti ka gwene aria ni yin pi a malo mi cito ka cukune mi cito ka ketogi ping wet ki nyam lok ang'o ma no ti

mapuro hoeri yani ubino katemo gena ngo kadon tiga beru kenyo mier ko reporting puri riko deno mier ben maver ti very clear maka ngatu mo hoeri yani ci yin pinge ubero ko chabera chelo ber chabera rio ma yin pinge angan ti ariane ubino bot anga nini nyobin katemo gena ngo ka gino modo ngone ya kitia yanyene ma yin pinge yo yini yeno na barni ya che tiendo ke ni record mi arien ki dan ma tia beri arien enuni yin be mi ngege peti loke ne ke tia ngeno pe beru ni arien ne chino tia meto ne tame moti maraji kome ko arien mi ri nge jo ma tie yo wen mono ti mi abi mukene ana yeme fonyu dano nyo yapo wang dano ni leo mi aria wa tiketi chingwa pedol tiro choronti gay padano maromene aria wa choronti ye wengu nyupe itina na wayo kabu motie matia ke le dano ube mirke chollo dane miro chol enu ni uberu tichi ine mire mobilizing jo enu ni dan mi aria ni mi ko ke ni leo mi aria ni we aria mo ke ne kamu ke ne mana ber ko wor ye ineno ni ikin LC1 me village makin go tenne ke kerwa competition ni chabet manyen wan wa bindo ngo community ma migwa mi wot mi neno tim assessing sanitation hygiene mi wot ma migwa ma bene ki kerwa competition ye ni wot ka ketu chalo bot wala lira kenyo wot mi la lira game ki kon ki dong nam kin go tenne now gira wo ketu competition ni wa mer neno leo mi wora reoni wakilo joma wo mi wot ni tim assessment ni area ni village wa reoni ni ni anga village mer ma leng loyo pian ene ni no itia guako dano ki kom tuo so ti mu kene ma pire lc1 ben mier ku ngene enu beru tigi ben enu dong mu kene me neno ni no tino mati arie ni wodi ma mu aga put mete ni mier gen wir gan kwan mier go beri gan kwan pian ne ene wa ene mobilization for development gang ari tia beru go gang pero da tieni ngo petien lo kene cerca gono ge ete cer peño parents na migge e koño ge getam wache ge ni kwana edu dongi na perte lo tena wa mero cer gan kwan kala ten pe gan kuni ubi kelo wero da lo mero ya ne pe beru tie so yin lc1 ke lc2 me ada lo tena ma megwa ko cer gan kwan ka inde na ro ngatu mo bedo kila tene gan manu mo ga ne put pe mero ne bet gan o bore cer peñ nong pe ne tini ngo konyen ketam kubiri kwantie mi nono gina per mia in bene mi rinenni luak ma migi program pagamente duata ili yeti yet gamente eti wangamente wod ma migi ka program motie ka ake mala ma bine wod ma migi ini mi ri kwa ngere mi achen ini be mi ri yob luoki mi program ma migwa tu chutango tie ariana wachiro wa mi ukony mi tello pipe mi ketune en ni pedok metune ngatu mo dokwa wa ki wo so program pagamente yin mi rebet yit gamente ki wang gamente a yin bene mi rebet wang luak ma migi ki yit luak ma migi ten lo ni permatie yin e pe mi re ko na gamete mi re ko tammi yin ye tam Talbot Paris LC2 wa ko cheri sub county weki peine permiare ana kanba tie ene ye pi pere kan oriat pe kan unyu yu mateno teno tie mo baleo gamete ko renu ni an aberu pein ke luak ma mega amoko ke choyo pein ka ke choyo wa chara wa raga ma wa lego ni a district engineer nyu ngata lo lo kompi yare ya wakan wanu tia wo 2 kilometers 3 kilometers chek dong pe ye ni yin miere wo 2 kilometers miyo kanya yin no pi malenki ye mere wota half a kilometer keken at a known villages mukene wano elsis walingo ko kenyu pe watiga nano neni a ginelo no bertichwa er e no tichwa do mi peño ne a luor na kono nyungo ma mere lc1 nyuki lc2 mere gen pego tem ada kanyi neno luoro tie matera denda ma mara tamo ni perbetet ni wan bermir wa yawang lcs wagen gonge ni

0: Roma, Roma. Money is a criminal. Makai kararo no ni won ko mo kero nye ki o kero chigna chana ye to hero do te mari yin won ko mi ringe la ko mi tunne mo e ken ma yiri cho ye nye ite warga mo la bo ngeche ene kero chigna cha dak bene e ye e fojare ni to eno te kero mi doto yin mi mako yin mi tuero yin so ni ine ye pa ma wano ma te hadida o mi wa ku chana ma ke yero bi ko mi elji wan o mera mo reta Ingeyo ke wane ke ibedu tayla miyore bedu ke dana ma pol. Machale pa detaun kanti yel kubili chayana ene ni. Ana ngeyo ngeyo ni. Training pa gamente peo bi ramo mwiki kumbi LC1. Gamente sub-county wen omera kiruna ha in meti diswi councillors. Ay ligyo lega ni kubili chayana chak loving. Mene ano ni wiki kumbi LC1 me edi yoni. Kirika pa gamente bukiru megini meki funyo la chuchuni. Uun machale do tayla miyore nene mechungu ke wiki kumbi LC1. Ami ana choy warga ku chan bodo organization maramade kay ne o dugo ne tap kirin wa bi yele ki kero ta we ha wuchi ni ma chalo la tela umiere bit wena eti tela nyoy pe ne ne e ko ndano wor ma be elchi wanu pa de town ki be training gen obo through loving ma ana tika ti yune wa ma ke training gen unjo ma ngi o chek ki bi ne fun gi kong bene pe ki bit kara kara we daro ti kom chek ka dire ma ya bi por chek no ngi ne en kong don ki fonye So, mirugin ma wano no ma chalo peho mera. Don kubri chane, madugu ma chalo mi utam, ikiot ma ananeno kede. Omera muru rita yene ene mokaro yepa wiko me LC1 ke LC2. Kiot mokaro kede ma ananeno. Experience ma mega. Ano ni tela ni ene kapiki training jono, ububiru ma raj loy tela mokaro ngech. Pitien lo ango. Kiot maka wane tugu uporu wile gweto. Ikara ma yeo chaka ke malo bor president o biru bor MPs. Kit ma yinde yeer ke ye kere ma yiri beru kere ti wiki kumi LG1 mo kena no tiki experience me tela ma be. But because of ni endong LG1 na eno ni hugetu kome udu ikom la tela mane chane dana weng do no eno iwe donge duwa ke backfire.
1: A kemo ne do.
0: Ma tek do a kemo. Kiri ga LG1 ma tek adida ma yiri ngeo ni LG1 na eno ni tek. Kirero because of uji yu kome I campaign ma no pe mege. Tijo mukere ti mukaro kwi mege wane ah kani angeri ti tuara don wa chwal man tuara ngere hidon wa kere ki kere ofis mana ku biri char ma ana lo na kape ki chunga chunga kere ma be omera won mukene ti ma boberu tera ne boberu raj pe mwa gabichi be no ngena wo mwa gabichi jo mukere ku cha do cha ko ne Kono be pia berge me wa ofis bore pe na cha lo borwa tawr gan chel fur ki cha stam gi owe angeri ni chiare yo no ke be me ne ge stam office gedare office eno jo mukere don ku bicha ga cha ko kone o ma put pia ke mi wa stam chie ni tuora ne ranga ere ma ware ro na ye mani ni ni ana ne ro ni ni ni mero ki chunke gi mate andano we obo ter no ke konyo ko ra konya ti pa wi ko me LC1 ngo mo ma mero LC1 mi ro betie o mera mo reta we a wote ne LC1 is a president my me what eno ni any to loy lo kom security Makiri wa police weng uno mier kaki ame cher ka non kama ko dano mo unyo lok mo ti te word money police twer ber ke na ma chimpa LC1 che goyo chimbo LC1 ne ba yin ma charo gen ma lo lo kom security dano ma kito tik e wudi tik e pe ma kito e twer no no ne we ke lwa en ma don ke a ke cher ka gam ngat chano LC1 no no ka kar ma be gin ma mier LC1 pe mier tim LC1 pe mier ko ngat mo ma timu lo kom defilement ci LG1 chung ka lokne enu ne pitichi lok me chere mediation ne la tien materi mo chake mo aga para biro me duke re ping ki timu tim ki piede kome yun LG1 pelaro lok bat gir no piere tek loe me nana yun umiere nene ima ungeto enu ne ikere ching police police di jeme cho statement police bero ping o

the police put a locomotum. Locomotum when you caught. And now we'll check me on your mirror, go me in a bone. Bone, Ben again, a bone pier a bit more. Can you move in your channel? Ain't it a key bone, the police, and me chanter? Ni ene ni kai ni mau ma ene tiki evident police ene ni kwanyo kitoro wa tiche so tu pa yin won komel chi wa eti e do security ma ka pero mo ke anti ka por a du mo ke anti ka biru ngi mo ke an mara chi ka biru we ko ke wal ka ngir ma do ne wot ma mi yu mi ko mi ko chak reporting bot yin won komel chi wan o mera mo ri ta te ki ngi to mo ke an mo do ne te wot mo chi ka ba mente wa ne mi ko ruata ki won kom el chi wan ku wayi kiri wa or ma ngeto mo pao gani yin won or miere mi won komel chi waru ngene anba atiki or ma kiti a ngeto nyo binu donye yeti ka pangu ne pe ene jo mukene binu ka pangu or bari ze teru li ka ne ho dano kono ki bi ngeyo nini unyo gino mo te mo ngeto ene ki bi lawu nini umiere won komel chi waru bit ki ngej mani ene bera miere wane yin won or mone mi miu dano pao or buri chi ling o peni a won komel chi wane yin la bal pen tiak pagamente piye ni gino mo miere ki ti eli don ku bri chana chimo executive pa wigi ko mo elchi wan o me ara wa wote ne kiri ga mena kiri wa president yuwer mo seven matie ni pero mo chimo minister ngir matia genis ga mete ne no petime petime kiri wa LC5 ngato mo mara mo chimo ne chimo executive ngato mo matia genis ga mete ne we go lo bu ka ga mena ne onyo mirri ne kita ga mena ne wor kere ku betie peo bu chimo ngir matia genis endo do mi ringe ye de ngir ma ini chimo ne o mi ringe ne ti gore an ngato ni mi ru ti yu ki lwa yu ma be pe mi ru won lwa pe ne ba ku wi char wara o ber ne wati ka en wan ge ona la bon ma ma chunke lwak me agago enti aneno ni kako biri chare dano tika fui wad bore upiru diel diel weng umiero biri tal pemiere ke gol de le ikar mengo ikar ma chomti poru eno ngetu mo tika itamani won honorable yiru arche mo ngetu me biri kin exati mo migi piteme pene niru ne patki niru me gwako lwak niru ne tiemi neko lwa hanega so ka wiki kumu elji wano chemo executive kongbiru piwa kiju chemo executive ena waniru ne tich pa executive mwa gente ya tich mabe pene chiko mi pene chiko yiki uon kumu elji wano unyo wiki kumu mwa ikan chaki uon kumu elji wano LC2, LC3, LC5 waki president bene mila kungen ma en miro ni uti itich u implementi gien marwate ki niru pagamente ma enti yeri mabe so LG1 ni to archi mona cha mo ken me chi mo executive fi benati ki ker me la ko na cha mo ken bas pe le ko ki te ko itu er mo ko tamni dong pamira ngere eno mi er bini ku lwa e mok ta dene ko ma nga ti et bal pa ngato eno ne ke du ngato eno yin mi ro la ko ne e lo nga pe di ro chi mo ne a ko ni o ke eto do ngo position o pe ke pon ka kare that one is wrong e ti ki tu er me kwanyo ne baro mi er gu lwa umiere ke kwanyo ro mo ke pon bu pe mi ro dong that is why ke ker ngo wala ni eno ni wen ti ni ngara che la che protocol mi ro ti position ma ke mi ro ben dano position ma ke mi ro ben dano ba la bolle ku beri chane wati ga mi ro ne ku beri chane lwa ma megwa an won ko mel chi wan e mo ane eno ni wa mi ro ne ba wa neno ching ti ga binu matek dung an ma chalo won ko mel chi wan ati ga kato ki tambutu ma chalo won lwa ma mega pingo moro pipor ora chela chel matibor wane ko wa piru gwana kiri katala dek keken chi ane o neno ta ne akil butu yin won ko mel chi wan e kato ki neno bod lwa chi dung lwa ye nyamo chi gena ye mogo ena pe dung ini kato ma chalo chi tin mami ti me gengo lo kuo kai winyo ne le kuo mo ti nie winyo winyo ke kem e won maka migi ti jimi ne ra ne konyo ga mente ni la kuo enu mi ke konyo ko lu ak mati area ni enu o ga ti police police mi ro mane ke kwanyo ngero ke chwale ko biko ngero mo no tote o no jemi ne pe mo ha chel yiru biro pe se ko na piera rio e ta ne de kwan jemi ne enu ne ba yiru won ko mel chi wan be ne winyo wan a enu ne me ka ngere gi eno le chek peye
ci pu yeme ne yin won ko mel ci wan mi cer ka doñe lo kom luñ mo ma tiye ma daanu tigal way ti pa yin mi nerne ne igwo ko kuj mi area ni ubeer ma be that is why an kar cha wajane kay ne ne area mo no ngatu mo ne la ku ma ke ma ko ma ma be en ay dong la loj biir ne ba no wundo ma ma be ka ma ko maraj eh ci ru minu tiju en mo ma be wax won ko mel ci waru go ci bot police wane a a en ne ba dan en ne no wax no no te bu gina kero ci ma en yin won ko mel ci wan pera bu golo wara ne ano la ku en o ko ni lot o go gi lot o puri o tim nga te ke ke chole nyim kor ke ma ke toy ma twal gina nga ma mir in el ci waru mir nen mi ya ci lok ma choko priority el ci waru mir bit ke ngi pe nga mo no mati ya du li ko bir chan wa pe gi pitan o botwa kubichana area ma ti wano ti yere school bo inoro chi ka chel gwi kum elchi wan wiri mu kene ni watoro chi wa kong wa chu ma chalu ko ma me go beri priority wa chweni sub county gu chale district wan wa mira school nyoro bet kan enu ni gim ma yim chi yiri yim ma chalu elchi wan me temu ne yim ma beri chi yiri yim ma chalu elchi wan ma mira yim gim ma pira en yu mira ne ni area ma migi ma ini ti ni constitution me word ma migi chi utigi pen chek ma migu umiero moge ni wan ba e word wa ka ene ne mi a chel ka yu report pe ko ma kiti ene ni do beru chalo ba hello ma migu ka e por che chek ma kiti ko ri kete wa no yin ma chalo la ku e te word ma megwa wa no miero ne umiero chul wel chiling ma kiti pen ni mi a chel ba lo nyen word wa ene ni chek ma migu ka wuru mo ko chek wuru wuru kere sab county ni yo ye ka sab county ngi yo ye no ni be ke kwanya ke chwala district ba chek mo le premier to open chek me Uganda premier to open chek me Uganda o mier ke guiding wun eno ne okelo e lo ene chek ngato mo e kan meti office a mier ne wun wi kome LG1 wen o go lu ak wun wa wun mo chek gi ki kome we ka gem ti ye ka mo mo por te chek yiri ti te chek wan chek wa na yi wa mo gena ker chingi wen chingi din stami tere ko ni wa e police kupe nemo kana ke lis ap county twalbot police twalbot rdc twalbot won kama bi nafo moy gam mo por ci itigi keur me tiyu gi no moy kene kom e twalo pe no no chip woni tiga defending yim bene mani yini ni pol kar wigi ko mo kana wigi wello ko ci te yini ke keur wallo kom le be no beti ye le mala la ga ma chama por pa daro o mera o mekina wan ma woti kan ka chel ke lo wuni radio wange ni pe ama wano madung dit loyo ni le pa wigi kumi elchi wan pole idung balo champa danu loyo pe ni teke lulu tiga balo champ pe oru lok pe oru kachake ino manga market kach pe an chiek tiye wun machalo wigi kumi wun machalo wak muti wot chiek kagamete ye ki wun menera ni wuna yuti kituwere kum lutela moke ken ma uyeru gi utweru biru ping uchoko chikine samar wate ki peko pa welko won komel chi 1 kwa won komel chi 2 kwa won koma dek kwa won koma bich imi district wu unyoe wood wu ka uno ni won kom wu ni timu gin mapebe nenu ni o chikine chama miku chek yeri wu kon maki yerne ki bilake ko manjuto yin pedu ni amne yin latela di chata lo pepiem ki luar luar ye jo madon luar ye gen busi barum yere nge ket meti yuket gekede gin ma da kala nero ga meda da poti mo be mo reta te je mara mara yo mo mi yorge ne no mi yorge tim correction ye wara ga ma mi yo storm ka yini be ka wunyere kar ma kitiga poko storm pa wigi kome elci wan ma ga meta yo bo ga meta wa ne storm eno ni u mi yorge din no ru pe ne storm pa ga meta eno yiri no ne Storm ki po storm ying pad mo ber pepe ki miyo ki kumel si wan ibi no ne wa kom ki kumel ber pepe ki miyo wa gino mo ne ki kan ber pepe ki miyo o we wa wa ni dano ka wuru ber pe mo ko pen chiku pen chiku mi te wuru ber wuru te ga wa ne ne ba wan ka ngado mo biru ki ko wa wan ma charo wa ti word wa ta ni ngado mi ro chul chiling ma kirti chiling eno bi ko nya miyo storm me ne ne ing par ber ti e u ko nya ne no kom wa u ko mo ne no kapet ma wan wa beru ye pen ka kara me ka chaka ti te word ikarba ge waje gine e morete ne wa lokom ngom ka e chero wa lokom ngom no e mo ali bario ka pa wi oboro ka yiri chero chek makete ma men men
pene ki no dong ne lutino matino poli dong gen tika gagere ene ne ngom wa tika neku jo madama pul wek gen nong ker me chato ngom umi yo ka pati ngom kwaro ka ngom maki wila wila